Dia 23 sa mimiting paparokya. Tila Birhi di Fatima, deboto ng iyunang spiritual di San Padre Pio. Tambay te rekorda, invitasyon pa orasyon di tur dia 23 si Luna. Sa kilobaita di Sabra, dia 23 si May, pa 6 oras di atardi, e lobaita din kapel.